Udila mo patato, maapu o de mga utato. Utila la to bahasa bolo po hilea la potunua potuhata. Wa utila la tolo iya. Ende bolo potunua le mei amiati ya. Wa tia te has dindanian bolo mei odu ola po opo o data. Dabo ando to ulipo mo hindu. Amiati ya tata pumopo elamai. U lolaita isi isiali. Wa u dilamo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo udongo lanto lantonga polo dulahe odie. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ato dulu ba? Eh, mga idolo, ako to yung balong ilang mabu mga tanda mula. And then, dahil mga tanda mga ulatan, babubuli ang mati itong kata to yung kapatid sa adab ng ati yung kapatid na may tudang ako to, may mumutumang kakutulang, may mabubulahin sa bati to bati ang hindi po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.